Sandy Tavanos to Swaudi Salvia Yusuf di tepre ko ngabi minagapit ako do jam kabaho himo minito ko sa bari pagunta ko tumiyong bus dahil kasembahan was kadazan pre ko ngabi kapakihan kumare de ozo ngasan do pihapanan mi bul sa saban sa pamagunan tapre ko nga bi mi tinapo nga kapapongo iti pihapanan mi ampay pogun teko pogun Brazil umaban mi ampay do pogun Scotland kapapongo iti do na katumpos do tohu na kanahantoy do pogun Brazil do tohu miyampay iso do tumpos do manta do Scotland Brazil main Brazil apariti nga pinatumpos di Vinicius Jr. miyampay minute kumo 2 minute kumo 4 nga bramhimo miyampay di Matthews Chunha di minute ko 6 ngopod iti mazada pagun Brazil o pagun Scotland ikaw bago nagida teko kapapongo do mamain iti iti na po nga piyabanan di Pogon Morocco miyampay Pogon Haiti nahantoy da Pogon Morocco miyampay da apat tumpos goal mata di tumpos goal mata di Akraf Hakimi minute ko tahong apadam si Zam Ismail Saibari di apat ko padam himo minute ko tung apadam bahu di Sofyan Rahimi nagi minute ko bahung apadam si Zam i Gesimi Yasin pinatumpos na pa di Haiti diti pagun Haiti na pa diti nga Yasin Bono iti na po nga pinatumpos di do main do Morocco pinatumpos pa nagi di Wilson Isido do duvo goal diti do montok diti pogun Haiti aw no hide mantad bay no tebre ko nga vi do jam si Zam do sebab magadi no komoy ko diti no pihavanan do South Africa pogun South Africa may pay do South Korea do katimpo na jam ko si Zam nagi diti pogun do menempuan do FIFA World Cup diti pagun Mexico mabando Chesia dari Rahivai jam ko si Zam ano hide matad by no tapi ko nga vi tonundo de zo iti pihavana na mimbul sa saman sa pamagunan mazado RTM click to iso no ikano dito ko mintong diti pihavana na mimbul nga vi diti ay so kabalay mano po yung model zoo dahit mazada Play Store, App Store, teko Google Store dahit Google TV o mano diyo nubo teko download mazada iti download iti RTM click number da kano ko da mintong da babay na diti tumihang busto ko da miyampay diti abawasan da kapoyhan da kabahan tahu hozo wagu kau ni ikuti tepere ko ngabi ongo de ozo hozo di zin zimi poli h kubot tambangai kovosian alvenico alden alfonsius mempai hozo guminavo dia songohon ambai no kinongo de zo hozo di jeki jeffrey buvazo itu tavantang de infosani kepaihan kebahan

0: Tamangai ka hovasian. Ari hazo zimi poli hech kubot iti tebre kong avi. Dadi kong bido sa pipi pa minit iti mapusana magkatwa di jam ka vaho tong opat binit nga ngorio zuti ta balto di bo ta dao bay no. Mega nagita may mo pahumbusan ko nagi inko lahan di hazo sangyan na papatod hozo kumada deti dari tumuyang busi sopo hozo tebre ko ngavi pakazan tako bago dai hozo teko pakazan tako det abal toni buat tadao bai no hozo di Petrus Martin me pai di nik tudol tebre ko ngavi min hinugu misun hisun
1: kisa pa ni hinugu no mai.

The way no jam kapa ho apat ko promi so mini tong super pagunta ko kapi fosian ko mat pening avi do bido buzu do pason mazada Facebook mega na di Elizabeth Anjun maso pengingo de kesempan bos kerazan Stella Mary Liu Wong kapi fosian na diao i Awai Livia kapi fosian ko mada diao i Moilen Duinol Shelly Malantio Maria Johan Mary Chua omingka na gimazada miti hombus mazada live Facebook do dong subability i mega na kapi di Joseph Ginoli, Zandi Dolores Sasing, Lucy Linda Liduis, saya pabagwiti, sabi abiti, Maria Johan, Sabrina Wenceslaus, Johnny William, Josie Mindong, satu bago, i Cristianus Langkait, no give up on ngabi, tapi na iti, maza do, Facebook Saba VFM dong subabiti ko toha dan sokodong desu ko bade dagay dati kita daw o mingka nagi kumat dengabi di pogadaan dati nambuwa dati osadu dati pinanaw teko osadu dati panahon dati daw bay no teko kumazan outstation kamaniti kyo bah ansan da basi o pinanaw di ozu o kada kada dono aw mingat-ingat boh tumoy mo mingat-ingat dati tindahanon di ozu osadu pinanaw hobi po tapi dengabi do kibada ti do ngozon do tadaw bay no sengian pa pana kulita tumoy mo bingat-ingat dio zo ingaton no anu no po ko tulan di tenudon no po ko tulan di talon nalun tenudon to kono po tre ko ngabi koy pada to ko do mata do ko higaganan dari ongo de zo do bo zo di ti kinong to ko bay no zo di Lenny James sang pikinabaan.

Oh, Zaudi V Chapel de Preco nga V Iziao no pihi ko. Dari isay dati pihi no. Tanto na da sandi kiva da pihi yon dia zo da ng sub update. Nama daw pagoy da opupusan no babazan no ng sub update. Dari ti maso tay ko mamaso no ko tabian ng kosikan kuma di Denon Lim tay ko Denon Lim yang pay di Angel Sungkad Hamay Mashal Motyong. Damatok da tadaop sa saban di Azura Minggu diti ang kosika nagi kuma di kosika nagi kuma di Matina Tius Teko I Catherine da montok da mamalamay diti tanak di ho I Angel Sungkadamay Muscle Matiyong. Aming kana kita beri kong abi dan opal di tiba di gisom kum yang pai di ozu dong sebab di tabi pipasan kum ada di ozu kada hibai tumiang bus dos mampai da gai dai kesemban bos kerazan tumiang bus sokodong di ozu kum ada da gai dai kesemban bos kerazan tomai mo di miampai di ozu tomai mo miampai manak dok pemuhisan nak lagi di ozu dok kepoihan pisang mata kobago di sobeta dau dai tiba di gisom ku pisang mata bago tabi Malaysia madani bye bye. Kopi bawasan, hazo, mantap deh hazo, kau hazo di kosmasin, joget tadau bisa van.

jam ka tulo na yung rapamagunan takaw, gitiyo na yung sabah VFM, kasalulan na ragurumurut, pasisindanganan takaw monsoy.

Rongok ang ilong kau rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapang magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: tutut kaki. Aun asaw patmuyon ang Bolora Ulundra media sosyal. Ang Bolora Ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulo ni Nora Kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahunara raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, kuno po kano raho onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Itaway interang mabulis tayo.
1: Rimbentari Ginalo alias Angela Bonong, ami Ati Claudia Onsol, Lisangon Mantuliar. Inangan takaw rin natin.

Paling kurang ang ngining ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukun ng ra pomporno, ajam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidu.

Kamulakan ngami idka yan nandun Sungay Manila, Pinakiano, Dimingisam, Tumanod, idka Pragatan, Montok Tulon. Kampay nod ka Pragatan, Mita Tabang, dit akon ko pagirat nod kagiginawa, nga tingalig med au embayatan idhal sosyal au alidas. Iadun na Sungay Manila, Datu Hazim, Mubarak Tunumusa, Minabaros, tontuan nagid perintah om katundunan om kagunaan dat kamulakan ngawi idka yan nandila mo idka sasarid at tuguangan. Nakabaras daw diti 04.rtm antok program yang paid agensid magantob dada kabangsaan sandakan ang kinapatahakan kitinan minidupagun id masjid Sri Aman Batu 12 sandakan. 2.2 masjid kampanid surau dit nakaramit pinaguhupan kitinan minidupagun dila. Il suway kinantakan ni Datu Hazim minirubad tulun ngawid mamamaguno id bagian isa Kampung Padas, Kampung Subait, amid Kampung Nalayan Tengah. Inggi samaan papayintutun ni Nobasi Takanan dit mila da rumampok ni man painggi sama minayad pinanganjuran program pod face nulod da Faculty Science Takanan ang pagpangakanan University Malaysia Sabah UMS. I Dekan Faculty Professor Dr. Hasmadi Mamat Pinabaras Sustainable Food Innovation dila kasudong mentok managuang paginumbalan sinunong takanan pamagunaan katanadon mayampay ta sanong ang mangingkurid karubatan takanan. So sumikul ngawid nonuan nagid taylaan karayat paburud babarang takanan diit kikaturan mayampay taylaan kasiwatan kadagangan formulasi babarang ang mangilad kasanangan minayad pisingilaan kabronan babarang takanan. Nakabers daw diti hantak pinapahimagan Ababayan Food Fest diat pinapakita padamanam inovasi babarang idkota kinabalu. Ababayan dila ni Man Tanuda atus duwa na padamisa susmikul program science ta kanon ang paganakan ang program teknologi ta kanon. Kikalangsanan niyao dat ababayan dila kanod pagirat pihupan karajad akademia ang pamurunan ang nagid kanod pagumudtulon abaal ta kanon dit kanod paburuh system ta kanon innovative asanong ang katilambos. Kalas tuwisan hingga kabayar doon Sungay Manila sandakan wakon karalanon maguhop papaingkaas kagampoton akademik dat susmikul ngawi idkoyan nandila. Ang gisaman nila dumantak mangingkurid kay ngaritan kasunian paganakan, kosinan paganakan, kapangukab kasiwatan balajaran tasanong. Montak tanganak ngawi, idlabus kakadayan. Idatu Azim Mubaraktun Musah Minabaros. Kabruanan balajaran mantad bagian sikul na kunsi tagayo montak meningkat kemasikinan ang papaingkas sosio-ekonomi paganakan. Mantad dilad pinagyano malahing ngawi, mamagunad karlanon dila mantak papaingkawas kagampotan akademik dat tanganak may dikanod pasimban kapasyan paganakan. Nakabars daw diti kinuman media, sira na pangod pinapahimagon, ababayan dila itsandakan, walu na padamtalusus mikul, dit managuang panisan, sijil balajaran Malaysia, dit napili, tinumanod id ababayan dila. Ed pampusan sukuta kawago iti tulo dat habar. Agirat perintad pabor sektor tumaw gas ginaras. Sa kadungan dat mindet inggisaman dat sis papayintutun kerajad sektor menginrahat. Ingka kanabar na kayanan nulod di Sharon Raymond mantad seksen habar masa-masa ang pinadalin di Dennis Yusinging. Assalam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

am a spaceman. Ito rin kayo, tabi piyubasan ng tabi piyambalutan kung mga di kayong amitin sanay. Ito na ba na tabi tarao ka dua na padam lima tulan ka enam dua na ribu dua na padam enam kumatin sanay makikinangaw sa BFM. Ang kabisanangan makinangaw kasalimbahan mas dusun sining-sining tang ramai dit nolod kung naman tayo datuang na ba na. May ampay ko daga di GOP hit kasalimbahan dit timanta na jam ka siyam tatuang gisam jam ka padam dua tanga tuang talo jam itilambos. Amiti tatuang na ba na daharat na laptop ko dat mga ramay ditit pero maanta ko tatuang na bayan na kaya maanta ko ramuta idpi ramutan talipaon nga pengko na po dadamat ako da rumamot diti talap ta ko tatuang na bayan na kaya noon na pakarja da maanta ko pinalano da tatuang niti alansan da ta sanangat kapapanahan na sanangat kayo bakibakan da karaja kumadi kayo hit mamasa nagid papindalan da karita kaya ang tangan-tangan diyo gibangwanan talikod teke taguang langsan na masunang di kayo karirikatan ni nagisam karikati duwalay ama kumani kayo tarahian dat makinangaw sinding ditikya kala diwalingay dat mentang dahid live dat Facebook hara live dat Sabah VFM timpo diti kada lingay da papailang sa kira dahar kasiwatan da papailang am nagid papapung dat no napapasan ni liwang panguminan dat Facebook. Teka itay sa live de Facebook. Mila kung nagi dapat na pasan, maya dito WhatsApp na guys sa BFM. Sa bagay na pangimpunta ko dito at kasalimbahan tatuwang na bayan na purangon ka kayo sinding dat kapagulo tatuwang dito sinding mantay din sa aming kundahan itaritan at kasaraw na po diyan. Sabah VFM, senang kapit.

Sabi nga Ben na Jam ka siyam, dalaw na pa na misa, minit da tatuang. Kung madi kayo, hit masa na ginmakinangaw sa BFM, kasalimbahan, Baras Dason, tatuang diti. Ama, magangat ako dito kayo, hada mga hilaid live na Facebook sa BFM. Radio Alingay dat mamalaik papailang ilang sa kiradhar kasiwatan kaya kada nagyalingay dat pabapong nun napapasan dat mangiramay ditit kasalimbahan to kao tatuwang rabay na amin tiyas sinding dat katilambos parangan kuli kayo sinding man tadi Mick Raphael Mosios itiraitan dat ampunay ako sa BFM mas senang kapiya.

0: Ito pa rin kami na jam ka siyam, apat na pa dam, talo, minute da tutuong. Kakal ko yung pwede ka di jo, pwede ka sa limbahan, tutuong na ba yung nakiya. Megal de, tabatas to kalitino, harot talap to ko, da, maanta ko ramuta da, iti talipaon da tutuong na ba yung nakiya. Adi, maubli na ako, dumanang giro mo, hadi titang pinay Julius, kaya? Hello?
1: Oh, boleh. Hello, yeah. Ya, hati.
0: Ano na kabar na, Julius?
1: Oh, masanong bagay. Asanong katuang munda hingin na.
0: Oh, ito ka. Pagantin mo na rumamot di ka, oh.
1: Ay, wala. So, ano bagay, hati? Ito, kutamurudo.
0: Oh, ito, kutamurudo. At patut na nakasusat mo na rumamot. Pero, nulog to taliban, kaya?
1: Oh, lahat ako gumuk.
0: Adi, boleh nangkod. Nuri, di, napapain tutun. Kaya natutunan tinan na takurik, kaya?
1: Oh, boleh ba? Yan ang pating ingaran ko na pa nga Julius Majaway. President ako dito ko ito hara i-persatuan na gaya dito. Mararitan dito persatuan masra in Fransa Basa. Jadi anak-anak ko dito pagulo po dito patawadan dito ko lah konsikahan dito RTM sa BFM to minanak dito paluang kumadit hay dito persatuan na may tungod tulun-tulun ni Tida Utamrudu dat pasampai dat harapasan pasan tekuri lah kita tuang mainnya.
0: Ya ya nga migal dit anu ride narai tilat persatuan di tinu kia nga kagayat tu made ginawa ko persatuan mesra
1: Infra Sabah.
0: Infra Sabah kia nono kapia tit persatuan di titi alumis tu
1: made mesra Infra Sabah na penting it iso it persatuan dit mengajaga dit masalah-masalah infrastruktur kawasan luar bandar. Oh. Kami yang nampak ya hayit menyelia di nunu apa yang masalah di infra magakot tengoit tengok ralan tengok jembatan-jembatan di keperluan dan tulung kampung om papato di hilod agensi kerajaan lah supaya diambil perhatian om tindakan ini nama tugas utama negara.
0: Toko masa nang temuan di persatuan ini dik ya?
1: Iya.
0: Kapag uhup da tulun di kampung-kampung di tau kapi habulun na.

0: Ginawa ka sa rin, kasalimbahan bros rason, kasalimbahan di karanhano, sinisinindit ang sanang, sinisinindit ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan bros rason, Sabah FM.
1: Ito pa rin ko, kakal ko kago, miyang pwede ko di GOP, di kasalimbahan bros rason, datuang na bayan na, pansin ko di kayo, kakal, miyang pay, dahitid, kasalimbahan diti, ama, may kusiwata na mantang di kayo pasan pinata dahitid panguminan dato WhatsApp arapasan manta di Florida kinajil mamasan yaud kumad magkikinongaw ngawid sa Bavi FM pagulupod mamasan kumadya di GOP kadaupan sikaw am nagida kumadi Florence Florence Boyjol Helen Young Yadi Ladubansen Emilia Gom Jose Batilo Marius Marudin Enggam Satur Dennis Nicholas Young, Maria Juhan, Lucia Manduk, Abitus John Medait, kampai nagi isento bau nang arahit ka daw. Pasan ko, nuno habar na kayo lang sana ng lidas teririma. Tilang busa to kopi ang balutan. Dat na matpo paimpasi. Tabi piwabasan, kumado kayo ng awit. Insanay ka daw. Makinin sinding di sitim bandaran si Kuloguas Gata. Nung harad pengulod ka daw. Apen sikaw kumadika Florida to nakombaya dated panguminan dato WhatsApp dito. Apasan si Minusuhut manta di Joseph Batilo mamason kumad kambalutan ngawi Miguel de Julita Magret Lucy Dayo Maria Juhan Josie Mindong Inay Rasugod Inay Emilia Sandakani Charles Loginan Dato Elizabeth Morris Julius Pansay Yabitus John Modoyet Amnagir kumadi Marius Marudim Gawis Ya Choi Taman Pasir Putih Taman Pasir Putih Putatan Francis Borneo Norombay Pita MM Suk Joseph Mining Joseph Gelembo Patrick Antang Amnagidi Kumadi Petrus Quintin Mantada Tambunan Yagasi Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Inggam Satur Kain Sanay Tambalot sa Babi FM Facebook may makikinungong ngawir radio Alang Sandat ang lidas ngawid taririmo iya nagi di JOP kadao tabi ni kau mundarang takapaturo hai man ku kawaguan tangay di kayo dipasan dati Nokia tu makinangaw takapad sinding dat sumusot tatuang rupay no ayo tina sinding man tadi segar madusa upus upusan ko iya sabab BFM mas senang kapiya.

0: 많은 시민 더워서는
1: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Ito pa rin kami na jam ka pa rin sa 28 minute na tatuwang harapasan pinatad di Johnny Open dito the WhatsApp sa Bob FM. At tabi tatuwang taraw kapat kumatin sanan DJ DJ mananang kaday sa Bob FM Boras Luzon. Labi-labi kumadi DJ OP. At pangigit da ta mikropon dahil ad konti di sa Bob FM at tuwang rupay na kadaw pa siko. Yung ka nagit ka bisanangan tatuwang kumatay sanan ka balutan makikinangaw o mananakadong tit ka sa limbahan Boras Dusun. Ito minang saw hilid pamagunan dati suway ka daw. Ang kanaw mag-iisa mananakadong may labid ay tutunan ito ito Boras Takaw. Nung akon ka yati mananakadong nga isay po ka daw. Nung akon ka bayno nga sera po. Suway ka irid at may amwa taga kitit baras sandat to kaudusun at kanaw mag-iisa maningaligam papatudok itit baras dusun kumata na kam amang kupo takaw may dat au atagak itit baras dusun itit pumagunan gisam sagigisam tapat ka DJ kadawa ato ka matapat tamad tabi kadapan ng tabi pipabasan dahay mikaruhang kumada kayo to yung sanan Johnny Open 2 di Lerne Erina John narangaw ko it pipabarasan na kayo di Tuan Julius Majaway pangarusi pangajur di Ababayan anong harad pabuhatan maya di pialaan magunsok kawabasanan mantadawata suway to hiti labus nga isay tuhotan toy udion kadaw mila kor mamut di alipin manap ed number dot 0138 0600 ed number dot 0138 0600 Adiam tapi ni kamu kena ngata kau sining dat katilang bos dat tetuang rebaya na pemilihis dat ginawa. Kumari kayo it alunggo inatama na ginawad timpo diti alansan dat iti sinding man ko po niya ti milad mamilihis ginawada kayo ang papatagak dit lunggoy it ginawada kayo.

mga nusadakano po nga ako na ako mga nunato mo dat sa bagian kotas kumadit magkano pong upan nga kasanangan sadakano po nga gayarati am oprimanan kumadiala dit papatunoy pong upan tay sadaka kasanangan na padiri nga kano pahalan mamaruhang dat lumagam kano barakat mga nukasimbayanan ginawa papaintalang dat konsikahan kain saluman tag kawayon dit atamahang manuduk pamasarahan dit asanong om adang kain sa dumantag kawayon dit meteorolistik om kain sa dumantag kawayon dit asumbong. Pinsing ubasay mga nusadakal, ay sana na manguhup kumadyalo dit makyano panguhupan.

pangiliwan dralalaing intora tumangkoron. Pat ahali randanon kapio bahat nu inan mayara bahat pinabala, ang akanda kanon sa imbang raangu ko prakoto nu kaing kulian tinuluan, ang akanda akanon asuang razat besi, ang liwra kasokan nu enemia. Libos ahana, intuon patitio rahatas nu ina intora lilia inanak suku onom bulan, pakanon ranan salinut ina kanora alaba suang no, kalivos nulilia akaumur onom bulan, ibiton na laing muerak tinik kapihahan sumutra orong nagipahan, umanda rayus no pantay nuan, ang alapra vaksin apaindura pangangampira ina nu lilia. Biling intora tayar pampakanan, Kementerian Kapihahan Malaysia.

Malaut ang mansol guang mangkinibit asa sanguluno mangilug guang magui masasangit am kalau masaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiu rabalagi tiyo am mabuli gumay suku kukulangan sila am mokondonya kukula ng bilor. Malaut ang mansol guang ti mampakito ratatandu mangilug guang masalop mampaliman rayono pun bulu atan akpana kapaganan. Malway mangkaos am kamasisiwaw mangkara rayoti kondo onong-onong bolong ramajajaw sanganuan makarat mataki am sanganuan makalandui mati pantuo akaran magail marolan da ulu am inan malway tojo maliliar am may mamang tumum rapakar maraginyo maindangan am kayagan saguli monsoy am matanda.

0: nasi asuao to moi mo.
1: Kosahimban boss kadazan noikot finasi asuao to moi mo. Itkeningaw na po nga sisam ng pundambaho titik ISO FM.

Zou i Frederica Mojelis. Sundung to sa do Zou nga tamoy mo makinongo di tikaw sa himpan, boskadazan, naikot, vinasi. Paingkuwa ko iziaw.

0: せ明日は会おうと思います。
1: おっと、あいそなラグナカロンのんぼたなんださあさあこそおっぷとカロンまがんさくぷんがすさ。
2: あし、ひばおかれんのりりゃお。
1: あいそ、まがっこぱげじゃおとびざっきーざぽ。
2: Tekak mo hinasuri ti. Basi-basi hay di tino na mugtog yak kizapan ko, tigog pom ko toon. Magot pa danong kitongos.
1: Iti na kambingatan ko diti. Sa sauray sa nakalan kang kudyaw. Aw, so di katanto na magansak. Moko mag-eti tuwin ka iti. Si, talipunay kay katinanan minakasula talika.
2: Bah, banda na po ba din na kay katotino?
1: Okon. Suon ko siya na muat na naku sa sao pisakan ko na banggol tilik dito. Tigo, gada kiva na bago na manakaw na daway lo tilik dito.
2: Paso ko na ingka dati ko ni. Tata, aw no, poogo matitituhon na manakaw na daway lo tilik ko. May kakaiso na ko si Zan diyo na kasuko.
1: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugay pagyuman diyo na kapasizon.
2: Iti na nga bikalajan na magumpadan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matanya ganiti. Montok na ko ba siya na ito nga bi? Kada na umbako.
1: Tapos tinasi, nung panakaon kayo daway latilik, ako ang kabunusa kayo sa biyabi tunda ika akalaja daw diyo. Pag gumawa na tunda susa, iti manak na takaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kuli kalugian mati diya si.
2: Toho na giya, so ngiya, di kalati kami ti maggumpadan.

0: Pasik-pasik-pasik! Okay nang oras kasi Band Boss Kadazan, Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi.
1: Kopi Vosian, Izo inatanel wales kenet mosusi, mantat kampung nga pinampang. Kanau no mikinongaw, do koso himbaan bos kadazan, Naikot, Winasi, om osuaw tamay mo. Itisan ko tanobon na po, ongo o koso himbaan niti, it frequency, sisam nga padamnuvo, titik 2 FM. Ba, kanau kinongot ako?

0: asuaw tamay mo.
1: Dabay na jam ko nom dodong subabitino Sabah VFM ko sa himban do bos kadazan. Ya to pleng ngavi kupi vosena nong subab ko made di Jesus sa VFM dai nom ko nopo do dong subab diti. Om it kan sanan do avasi kilo posikan tarau bay na diti miampai ko dogo DJP tarau bay no. Kaduvong pada manom diti Wuhan ko onom duvong ay bu duvong pada manom tadau ko himo. Om Hansan do ko ti hambus ko miampai dogo dai da ko sa himban do bos kadazan dong subab diti tapi nai ko paintantu na pada memohis si koy diazu do hozo ngavi da kadazan. Oma tumbazan so da atang kangaon da dati tampahut teko tapi nai tina tapa. Da po pataon da ngavi da tang anak ngavi da mugat sikul da nung subab diti Om Hansan da avasi ko pataon da tapi nai ko. Ko hobi na ko zo kuma tapi nai di itindahanon da nung subab diti. Pakazan dahit nombor nopo kumadit pakalajan patoy teka itindahanon do papato da tanganak ang vinabugat sikul o mampain tanto na po da obobo o talunalun do tikit do ngosubab kaya tapinay ko o hobi na ko zo lahan id ponong pinampang diti pakazan dahit da donggongon patoy teka pakazan dahit kakadazan do kotakin na balu dahil nung pa po o lahan nga video nga paintanto na po da o tumbasan so da o bobo da tikit dong o suvab poing ko po tapin na ikaw nga tamay mo na po da mogi obi-obi to ko kumaday tisom tiso o ma kain sa do to ko na da mantali ti ko higaganan tay ko kantakan di aw avasi itindahanon da to ko. Om yang pada mau hizo dia sudah hozo ngavi dah kerazan ingko na palahan ngavi dia sudah makin ngau dah dong sebab itu masa petai dah kota hujan dari radio si zam ngopi dah mudah titik 2 FM. Teko masa dari dah RTM klik ngah kafasa kau niki dah makin ngau. Om ingko na palahan ngavi dia sudah makin ngau ngah kota hujan insan pokok mada dia sudah Om Hansan dah his ngavi ginawa dia sudah makin ngau di tiko saimban dah bos kerazan dah dong sebab itu. Om timpu na ito ko wak sa himbaan do Boss Kadazan do nung subabi team yan pa ito Hozo kapaguhuman tadi Mikolis Bosonol Baino om sogi kisom kaditi o sa himbaan Boss Kadazan ikot din na si Oswaw tumay mo.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi nengah bi, dua ina jam kau nama pada dua minit dah nong sebab date pagu dah takau. Oh, mau ikut pada jam kau nama tunggu pada minit dah nong sebab tapi nengah. Oh, mau ngau dah takau iti abalit pagu. Kamu dulu dati yo abal aku hembusku. Oh, ngau dia sudah ikut pada jam kau nama tunggu pada minit dah nong sebab dah tadau bay no diti. Om hozo nong dah takau diti no di hozo pinampatan di Venita Lojuti om di Steven Masil joget pintu tunan. Om Hansano no his nga vigin avo diazu tepenai dai nombok no po do makin ngau ditik so himban do bos kada zan nong suva biti ketohadan om ma mentok dati di tepenai te ka tambahut di ketatan no ditik so himban do bos kada zan om ma kafasa ko do makin ngau te ka mintong maza diti ketohuzan miti hombus te ka live dai da TikTok Sabah VFM do na ko taunda na dong suva biti om nagi kafasa ko do makin ngau maza diti live dai Facebook do Sabah VFM nagi magumo alahan do ko do kanu do makin ng di ti sa himban do dai sa ba VFM ba akon kana po iti ko sa himban do boss kada zan bot up nai ko nga sa via vi ko sa himban dai sa ba VFM kapasa do kinong no to ko mazaditi RTM click dai ko mazadoi live dai TikTok om nagi mazadoi live dai Facebook do sa ba VFM. Om pa intanto na po kibarati do tepinay di anangan do mintong diti piboyan teko minbul kami di ano ba do bayan na diti naihan dito ko do mamaso ponjulon iti piboyan minbul sasavan son vinon FIFA duvong ay buhunong pupna manom. Oh, ma kibado ko pa yan. Ako may da ano pihavanan diti. O nga udiya zo da ikot po jam ko tu da dongo suvab da tadaw bayan na diti. Teko tiki tadaw o nga udiya zo ako pa yan. Ako may diti pibayan mimbul sa savan vinaon FIFA duwag ngay bu duwag manamanam. Om tumihang buso ko da makinang o da hozo. Kinang ato ko hozo man tadi Winston Sibinil. Tumoy mo ginovon ko. Om sutanon hoso matadi anduini tius adi kaupusan ku. Om nagi hoso matadi bendi pijolin minomogonop kaposizon ku dahit kasahimban dobos kadazan.

0: Kinango, pason momomohis dito.
1: Apiumanan ko na po ito sa dugot pandi nga ako bibinakti nung agumu o tinaw to ko manukuro ho zo ti ako binakagari ko po talaragu kamusti ko papi.

Yeah, tapos nga kapi, nabay na jam ko, no, himang ka pa na miso minute daw nung kusufa update po. Gunit ako, kapi po siya, nung kusufa, minsan po kumaday di Jesus, sabi, heavy, tapos na itambahot. Di katatano dati daw ko sa himbahan, do, boss, kadazan daw nung kusufa update. O mahansan daw, avasi, o kapataon na, dati ko, datalaw bay no dati. Ano na po, taguvangon, dati ko. Ano na po, kaladya, do, o, mangan, dati ko, daw nung kusufa update. It kahansanan do tumoy mo do kapagovit do konsikan do ginavo kumade do toko om nagi kabuon kumade do toko sa VIV miyampay do vinasi do tadaw bay na diti mahansan do osindak tadaw do miyampay do toko

Apo do kivado ko paihan do pahumbuson ko kumade di yuzu ang kada ko insu doloy do manta do radio nga bili yuzu kinangat ako pahay diti hozo manta di Sharin Amut Shapri kapo si Zon om nagi hozo manta di Shelly Chua kaupusan kahangadan ko dahit ko sa iman boss kadazan naikot vinasi oswaw tomay mo.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Apat pogo ni kosudong mentokumoinsan muzukuma sa sabahan binong da timpo ditino po nga Uzbekistan Jordan omduva pogunton ini niaga Cape Verde omkyuriko. Duva pogunditi kivao kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Ya, teman-teman yang ngabi om koko mau editi kopehan do pihavanan mimbul sasavan son vino teko som pemagunan FIFA duvong ibu duvong penemanom kita toko do pihavanan mantaditi tinimungan i teko group i kaditi kiva duvo o pihavanan do nakanjul do nung sebab di bayan aditi aditi do pihavanan do kumaisan do paditi nga pihavanan diti Kurakau om negi diti koti di Ivory. Om nahantai do koti di Ivory iti do miampai do duvo gul om au nako husi o Kurakau do ida tinimungan teko id group I diti temenai kau. Om suvai kayo no pihavanan do itilimungan I na po na pihavanan do Ecuador om Germany iti om nahantoy do pogun Ecuador mempay do duvo gul om iso gul do Germany iti om gul na po da Ecuador nga pinatumpos di Nielsen Angulo di minute ko si Zam om nagi pinagul di Gonzalo Plata di minute ko 2 nga padam 2 mantak di pogun Germany na po nga pinagul di Leroy Sané it minute ko 2 iti ito pinay ko. Mantak di tinamungan ida I kita dato ko da pogun Germany itang ko iso miampai do onom o mato miti na pa nga nahantoy do Germany iti do duvo pihavanan om naha do iso o pihavanan iti itang ko duvo na po nga pagun do kote di Ivory miampai do duvo nagi o pihavanan do nahantoy do pagun kote di Ivory miso naha miampai do onom mato nagi minamadadi do Germany om kote di Ivory do kumina it pihavanan do sumusut iti pihavanan do tinimungan tahung padam duvo pagun di Tawasi iti tepenai kau. Mentok do pihavanan do tadaubay no diti ikan jul do babay no nakatimpun di jam ko tu do dongo suvab di bayno pihavanan miampai di ti pogun Tunisia om negi pogun Netherlands om okita ko da nakatumpos pinapatumpos o pogun da Netherlands di ti miampai da iso gul da babay no in minute ko himo na iziha da mamain teka mimbul da dongo suvab di ti ingka negi itinimungan da F pihavanan miampai diti pogun Japan om nagi Sweden iti mamaso da mamain itimpu da bayna amian nga bi ovokon do kopehan ko kumoy diti pihavanan mimbul sa savan son vinon FIFA duvong ay bu duvong panumanom tapinay ko om kupayahan do sumusu titi kohombus ko. Kanjul o pitimbungakan tonan do koperasi pusaka pinampang berhad. Kanjul iti ontok do tadaw suva biti tepenai ko. Kodufung padam tu do vuhan ko onom. Ketimpun do jam ko vahu do dong suva do doyo it hongkod KDCA pinampang. Om kopoligistahan dongan do pu kopolitif ketimpun do jam ko tu do dong suva gisom do jam ko opod do dong suva. Mantana dino do ahapon om unsubon o sa viavi o pu kopolitif do tumindapo do pitimbungakan do ontok tadaw dino no komoy yan na pa nga ontok tadaw suvab kya hansan do natahinasan nga do o pu pitimbungakan taunan do koperasi pusaka pinampang berhad. Miti ko pahihan do sumusu titi tapi na ikaw iti na pa nga kokomoy do Carnival Kamatan Josephian dufong ay bu dufong pa naman om iti na pa nga lamay kamatan do sikul SK St. Joseph pinampang dufong ay bu dufong pa naman om iti tapi na ikaw kanjul iti do untuk talaw suvab kodufong pa naman tu iti Wuhan ko onom talaw ko onom iti ketimpun do jam ko tu do dong suva gisom jam ka apat tahung pan minit do min sesodop da deha id hintun paingukab do sikul SK St. Joseph pinampang. Tana dina do hapon sa via vitina tapa teko tuhun songovian kaditi do moy tindapo do lamay ka matan Josephian duvong embu duvong panamanom. Mega do kopayhan diti do gumu o piboyan do ponjulon do untuk tadaw dino vokon na pa dino nga piboyan magagung, piboyan manangon, piboyan sugandoy, piboyan sumazaw o piboyan tanak tavantang o paintanto na po piboyan unduk nga daw kamatan dasanak montok do bogizan sikul diti tapi na ikaw among gumu pa susuvay ababasan do kanjul do untuk dino bigyan ko sa diti piboy and nansakan ko basanan piboy and pumoynan teko yan na pumoynan do ko basanan giti om nagi piboy and seni om craft bogisan sikul do SK St. Joseph pinampang iti kanjol iti do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko dufung padom tu diti Wuhan ko onom ko timpun do jam ko tu do dong suvab gisom jam ka apat tahung pon minit do min sosodok tapi naik ko amyan ang abio vokon ko payhan do hobus ko matak tadaw bayno diti tapi naik ko tumi hobus ko do makinungaw do hozo matadi Petrus Martin Ginovon Mohoing Sutanon hozo matadi Michael P. Loling tumay mo zo human sandiaw om nagi hozo matadi Peter Jupiter Bensing tadaw pisasavan nombonehan kipada ti do tembahu ti ko tupinay di manandak do tadaw pisasavan do minggu diti tadaw suva potoy om kaunsikan kumade diyo zo om kanaw kinong otokaw iti hozo do pomohis na po kumade diyo zo

0: しカレーじゃないこーみなし。
1: Ya, tapi nak ngabi om nabai na jam ko tu tong pada miso minit do nungu suva update po guna toko om nakasuang toko no dahit timpu do kangan diti hozo do sangkoto diti tapi nak ko teko hozo di gugulu inombo do popongo si kaya dia zu do hozo ngabi do sangkoto niti gisom do opupusan do jam ka vahu tong tahu ngapod minit do nungu suva. Om mentok pahian dia zu. Aba bezan do hozo songkotoun. Ongo dia zu do tikid tadau kohimo ketimpun do jam ko tu tahung pan minit do dong suvab gisom jam ko vahu tahung pan minit do dong suvab. Om pukui di nak tuhadan insan po kumade dia zu sa viavi tambahu tepinai. Di tomoy mo mungkin ngo di tiko sembah do bos kadazan om pain tantu no po kiva dati do tambahu teko tepinay di mamaso mungkin ngo di tiko sembah do bos kadazan di nombo no po it kaday data kanon teko mamaso do menginum di ta hasu om tumbazan do kiva do kinoizanon teko kiva do kaday di poponi di tiko sembah do bos kadazan do tik kid tadau ama ketahuan san po ko made dio zu do sekodung nga video zu id nombo ko nopo do makin ngau di tiko saimban do bos kadazan om timpu nai tako wa babazan do makin ngau do hozo sang katon do dong swabiti niampai do hozo ko pagu hozo matadi ailon mojilik kandaman ku di nakatahib kaditi om nagisutonon hozo matadi flora lansing pinia bazan zu dait kasahimban do bos kadazan naikot binasi aswaw tomoy mo.

0: tanto na papansol kapag anuan gula, tumanak inovinakas tasikap, iohan kohusung letinantokaw, nga kohabigula, kapanak kapahingkangan, miyaga o misabu, hypotensya, kohabi pinagatinan, om keris nipon. Kano toko mangingkuang kapahingkangan nga viriti, miyampay papapanaw tu hang, papagontob, pagunuan gula, miyagado, gumuan manginom vaigtoy mineral, kinaman mamagunos ang sikang tanini montok gula, susupakat, susukrima o mis, doy tikid san sangkil tinumon. Kuangon mga kan itong omis. Ivado mga kan tong omis, paguhuhi makan o paguhuhi modop. Ahanan itakanon kopongo makan, miyampay tufa-uva. Ivado takanon ikihongot do gula. Pihiono takanon kitanda o sibo gula, teko aiso gula. Kuangon pagunuan gula. Kozuzubo ka po sison, tamoy mo o hidas.
1: Hi, Kapi Masyan. Izo Dr. Ryan Gilbert. Makikinango manta TikTok sa Babi FM. Kano makinango kasaymban boss kadasan, miyampay mapapos nga vi i ongosual tamoy mo, miyampay hozo nga vi i tangabasi, doit boss kadasan.

0: kasayin ban bos kadazan iso na ikomogunan maza katahulzan Sabah BFM inaikot binasi om asuwaw tamay mo.
1: Om tumi hambus ko dahil da babazan makinangaw da hozo song kataon tapi na ikaw katahuadan insan po kumade dia zu ama paghuhi da ongaw tako iti hozo da sumusu titi katahuadan kuma sa vievi tambahut di ma maso papawuzo da pason masa diti hivang da TikTok mega na kasa di Zande Dolores mi mini Dinky Alunting saya pabago Patrick Jonius Majakoy om gumu posu suvai Icons Leona Floreta Kinajil dadaiti ida TikTok diti ama ingkan gi kumadi MM Soup om sifatok pada mengait dengan ngavi diti tambahut di au puputu nagi da pobuzu da pason ngavi di diti masa diti WhatsApp da Sabah VFM jadi Lucia Tati Red Devil Yunggun Gandarong Johnny Upin I Helen Yong Florence Boyjol Richard Bin Ginos mi Floreta Kinajil nga da iti nagi i WhatsApp diti pobuzu da pason ko pivosian ko madi diau. Julian niya pa nga pinapabuzo ng kita pason Elise Shelilim itikam singkan kapivosian kumade di Jesus sa Vievi Tapinay Om tumihambus ako udah makinangaw do hozo sangkotown kinangaw ako hozo pinayampatan di Helen Coring om di Juliana Bagung Aiso sanganu dagay kaditi masu tenon hozo matadi Adela Simin oi ambat kano balajal det kosimban dobos kadazaan.

Amiano Hozo nongor tako tupinay ko Hozo pinayang patan di Helen Coring om di Juliana Bagung Aiso sangan udagay om niki Hozo mentadi Adila Simin oi ambat kano belajal om minako video tako da jam ko tu himang panam 2 minit do nongo suvab om mentako pehan di so tupinay ko oikot pa jam ko vahu do nongo suvabiti om kivaditi babazan do ongor tako Inumbo da popongo zika ng video zu da kopayhan da ko basana niti. Ay kat pa jam ka vahu da nung suvab ama hansan da paintanud ko na po da makinangaw diti ko sa himban da boss kadazan. Ang paghuy da ongo tako iti hozo da sumusut diti tapnay ko ang ba pahumbusa ko pahay diya zu iti hogo da gata mentok tadaw bay na diti. Kau duvang pada menom di ti Wuhan ko onom duvang ay bu duvang pada menom